0: Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Ano mang diskusyon at komento mula sa mga tagapagsalita ay walang kinalaman ang DZSB 104.1 Spirit FM.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster si Randy War. The Capital News.
2: Magandang araw po sa bayanang Mindoreño. Mabuhay, mahal, tana. Sa po kayo lahat dyan, samahan niyo po muli ako sa panibago na naman pong episode ng The Capital News sa radyo. Sa kalam po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division. Ako po si Randy War. Sa ulo po ng ating mga mahalagang balita, PDC sinusulong ang pangmatagalang pangkaunlaran ng lalawigan. Safety officers ng Kapitolyo mas pinalakas ang kakayahan at kahandaan sa orasang sakuna. Presidential Scholarship Program kaloob sa mga kabataang Mindoreño. 33 million pesos na kabayaran sa ipinamahaging bigas na tanggap na po ng 5 rice producers sa lalawigan. 2 bagong level 1 ambulance kaloob ng PCSO sa Oriental Mindoro. Mahigit 1 milyon piso tulong pinansyal ng Panday Bayanihan Party List sa mga mag-aaral sa lalawigan. Pago GSO at NFA magkakatuwang na nag-inspeksyon sa rice provider sa ilalim ng Sagip Saka program. At 105 barangay sa ikalawang distrito nakatanggap ng tig 200,000 pesos mula sa pamahalang nasyonal. Dumako po tayo sa detalye ng ating mga mahalagang balita. Sinusulong ng pamalapalalawigan ng Oriental Mindoro ang mga pangmatagalang programang pangkaunlaran sa lalawigan na tinalakay sa Sinaguang Provincial Development Council or PDC nitong 14 ng Hulyo. Pinangunahan ni PDC Chairperson at Governor Yomarlito Bons Dolor ang pagpupulong na nakatuon ang mga pangunahing agenda sa masusing pagpaplano at pagsusulong ng mga prioridad na proyekto at programa para sa patuloy na kaunlaran ng lahat ng lungsod at mga bayan at ng buong lalawigan. Kasama sa mga pinagtibay na resolusyon ng Oriental Mindoro's Vision 2026-2037 na magsisilbing pangmatagalang direksyon ng lalawigan tungo sa mas matatag, progresibo at inklusibong pag-unlad. Binigyan pansin din ang mga programang nagsusulong sa higit na kaunlaran ng turismo ng lalawigan. Kabilang dito ang pagsayos ng Puerto Galera Mangrove Conservation and Ecotourism Area at Tourism Access Bridge sa Bulabod Tourism Area sa Barangay Dulangan, Puerto Galera at pagsusulong ng Climate Smart Quality Inclusive and Resilient Education or ACQUIRE Project. Bukod dito, kasama rin sa inaprubahang resolusyon ng PDC ang pag-indurso ng panukalang Super Bridge for Batangas in Mindoro or BBM Project upang mailapit sa tanggapan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, dumalot sa suporta sa gawain ng mga bukal ng 1 at 2 distrito at ex-officio members sa sinasanggo niyang palalawigan, Committee Chairperson on Planning and Budgeting, Bukal Ryan Z. Arago, ABC Provincial Federation President Bukal Ralph Jonel D. Recto, Bukal Marion Francis D. Marcos, Bukal Alexandra Aleli Kasubuantan, Bukal Jomar Philip E. Dimapilis. Mga punong bayan na sinabako Mayor Alan Roldan, Gloria Mayor Nemen Perez, Nauhan Mayor Henry Joel Teves, Bungabong Mayor Michael Malaluan, San Teodoro Mayor Karin Miranda, Victoria Mayor Richard Insyong, Puerto Galera Mayor Ruben Hood Ilagan, Mansalay Mayor Ferdinand Maliwanag at Bansud Mayor Ronaldo Morada, mga miyembro ng PDC mula sa iba't ibang civil society organizations at mga hepe at kawani ng Kapitolyo.

Sa patuloy po natin mga balita, sa patuloy na kampanya ng pamalampalalawigan na maitiyak ang kaligtasan at ng mga empleyado at ng buong komunidad, higit pang pinaiigting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO ang pagbibigay ng mga napapanahong impormasyon upang higit pang mapaigting ang kultura ng kahandaan sa panahon ng sakuna. Sabay ng pagdiriwang ng 38th National Disaster Resilience Month o NDRM, sinanay ng PDRRMO sa mas epektibong paghanda at mabilis sa pagtugon sa oras ng emergency ang safety officers ng iba't ibang tanggapan ng pamalampalalawigan, mga pampublikong ospital at national government agencies. Sa unang araw ng pagsanay na pinangunahan ni PGDH PDRRM Officer Vincent Gahul, bigyang kalaman ng mga kalahok ukol sa iba't ibang pundasyon ng Disaster Risk Reduction and Management, mga mahalagang estratehiya sa pagresponde bago, habang at matapos ang sakuna, at ang mga hakbang upang mapanatili ang kahandaan sa trabaho at tahanan. Kabilang naman sa naging bahagi ng programa ang pagsagawa ng pre-test sa mga dumalo upang masuri ang kanilang kaalaman sa mga paksang tatalakayan sa kabuuan ng 2 araw na programa. Sa kanya naging mensahe, pinayag ni PGDH PDRRM Officer Gahul na hindi lamang sa pagresponde mahalaga ang gampanin ng safety officers kundi sa pagpapababa rin ng mga posibleng panganib na maring idulot ng mga sakuna sa pamamagitan ng maagap na paghahanda. Suportahan ang gawain ni Vice Governor Antonio Perez Jr. sa ngalan ng bumubuo ng sangguniang panlalawigan. Buo po ang suporta ng pamahalang nasyonal sa pagtataguyod ng edukasyon ng mga Mindoreño. Nasa 250 mag-aaral mula sa mga barangay sa bayan ng Nauhan ang benepisyaryo ng 20,000 pesos na tulong pinansyal mula sa pamahalang nasyonal. Kabilang sa mga ito sa libu-libong kwalipikadong benepisyaryo sa mga barangay sa lalawigan na makikinabang sa Presidential Scholarship ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ilalim ng programa, 5 scholars po bawat barangay ang makakatanggap po ng tulong pinansyal na laan upang matustusan ang kanilang mga gastusin sa paaralan. Gagamitin dito ang 100,000 pesos na pondo na magmumula sa kalahati ng 200,000 pesos na matatanggap ng mga pamahalang barangay sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Sa kanya mensahe, binigyan din Executive Secretary Ralph Recto na layunin ng inisyatibang ito ng Pangulo na matulungan ang mga mag-aaral na makatapos at magkaroon ng magandang kinabukasan. Gayun din ipinahayag po ni Governor Bonstolor na sa bawat pangailangan ng mamamayan tutulong at susuporta ang pamahalaan. Pinangasiwaan naman ang gawa ng mga kawani ng Governor's Office sa pangunan ni Chief of Staff, Ned Dalupan. Sinuportahan ito ni Nasangguniang Panlalawigan ex officio member at Provincial ABC President Ralph R.J. Recto, First District Board Members Aleli Casabuan Tan at Ryan Arago, Second District Board Member Jomark Philip de Mapilis, Nawan Mayor Joel Tevez at Executive Assistant for Joey Dalupan. Nagsagawa rin po ng monitoring ang Provincial Health Office na pinamumunuan ni PHO2 Dr. Chelo Angela Ante, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pangunan ni PGDH PDRRMO Vincent Gahul at mga kapulisan upang matiyak ang kaligtasan ng mga dumalo sa gawain. Samantala, sa patuloy po natin mga balita, natanggap na ng 5 rice producers sa lalawigan ang halagang 33 million pesos bilang kabayaran sa ipinamahaging bigas sa unang tranche ng pagpapatupad ng Local Government Support Fund or LGSF Food Assistance ng Pamahalang Nasyonal. Kasama si Governor Yumarlito Bonsdolor, pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto, kinatawan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbibigay ng cheque sa mga opisyal na mga kooperatiba. Bilang dito ang Nauhan Multipurpose Cooperative, Kakawan Sinag Agriculture Cooperative, Salcedo Irrigators and Farmers Agriculture Cooperative, Kalapan Farm Family Multipurpose Cooperative at Mungabong Coconut Farmers Multipurpose Cooperative. Isa itong paraan ng pagkilala, pagpapahalaga at pagsuporta ng pamahalaan sa mga lokal na magsasaka upang higit pang mapalakas ang kanilang kabuhayan. Nagpayag naman ng pasasalamat ang rice producers sa paunang kabayarang kanilang natanggap ng malaking tulong upang patuloy na mapataas ang produksyon ng bigas para sa susunod na pag-arangkada ng programa.
Samantala, nakisa rin sa gawain sina Bukal Ryan Arago, Bukal Ralph Junel Recto, Bukal Alexandra Aleli Kasubuanitan at Bukal Marion Francis Marcos, mga punong bayan na si Nauhan Mayor Henry Joel Tevez, Pola Mayor Jennifer Cruz, Bansod Mayor Ronaldo Morada at Bungabong Mayor Michael Malaluan.

0: Sa pauna ni Governor Yumarlito Bonsdolor, formal na pong binasbasan ang dalawang bagong Level 1 ambulance mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO. Sa pamuno ni PCSO General Manager Melquiades A. Robles, itatalaga ito para magserbisyo sa Oriental Mindoro Central District Hospital sa bayan ng Pinamalayan at Nauhan Community Hospital sa bayan ng Nauhan. Ang mga bagong ambulansya ay bahagi ng higit na pagpapalakas ng kapasidad ng mga pampublikong ospital sa emergency medical response at mapabilis ang ligtas sa paglipat o paglilipat po ng mga pasyente sa mga ospital at iba pang pasilidad na pangkalusugan. Samantala, sa pamamagitan ng mga ito, inaasahang higit pang mapapabuti ang akses sa mga residente sa dekalidad, maagap at libreng serbisyong pangkalusugan, lalo na sa panahon ng mga emergency at sakuna. Susunod, mahigit 1,000,000 piso tulong pinansyal ng Panday Bayanihan Party List sa mga mag-aaral sa lalawigan. Bago GSO at NFA magkakatuwang na nag-inspeksyon sa rice provider sa ilalim ng Sagip Saka program. At 105 barangay sa ikalawang distrito nakatanggap na po ng tig 200,000 pesos mula sa pamahalang nasyonal. Ang mga balitang yan sa pagbabalik po ng The Capital News.
1: Lindol, ano-ano nga ba ang mga dapat gawin? Mga dapat gawin habang lumilindol, huwag magpanik. Kapag nasa loob ng isang matibay na bahay o gusali, gawin ang tap, drop, cover and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na lamesa at humawak sa mga paa nito. Lumayo sa mga bagay na madaling mabasag tulad ng bintana at iba pang mabibigat na gamit na maaaring mahulog o matumba. Kapag nasa labas ng bahay o gusali, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura na maaaring bumagsak o matumba. Lumayo sa gilid ng mga bundok na maaaring gumuho. Huwag tangkaing tumawid gamit ang tulay. Kung nagmamaneho, huminto at itabi ang sasakyan. Kung nasa tabing dagat, mabilis na lumikas sa mas mataas na lugar dahil maaaring magkaroon ng tsunami. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Piliin ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan palabas ng bahay o gusali. Huwag gumamit ng elevator. Suriin ang mga linya ng tubig at kuryente. Kung may nakitang sira, isara agad ang main switch at ipaalam sa kinauukulan. Kung kinakailangang lumikas, mag-iwan ng mensahe kung saan pupunta. Dalhin ang emergency kit. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong sugat. Magbigay ng paunang lunas kung kinakailangan. Huwag pumasok sa mga nasirang gusali, tulay. Maging handa sa aftershocks. At makinig at tumantabay sa mga opisyal na anunsyo at balita. Mga mahalagang paalaala mula sa pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro at ng Provincial Information Office, Public Information Services Division.
2: Ang bayan ng Bulalako ay matatagpuan sa pinakadulong bahagi ng timog ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Sa tala ng kasaysayan, ang pangalang Bulalako ay maalamat ang pinagmulan. Ayon sa isang alamat, ang isang ibon na tinutukoy ng mga katutubo na tinatawag na Bulalakaw ay panakanak ang lumilitaw sa may bukal ng Talisi at Lumagsak na kilalang mga lugar noon sa Bulalakaw. Sa hindi may paliwanag na dahilan, tuwing magpapakita raw ang ibon na ito, mayroong di umanong naninirahang namamatay sa lugar. Dahil sa mga naninirahan sa lugar na ito ay nagugulo sa kamatayang nagaganap, pinalitan nila ang pangalan ng lugar na Kaburayan at ginawa itong Bulalakaw na isinunod sa nasabing ibon. Matapos may pangalan sa ibon ang lugar, hindi na ito muli nagpakita sa mga naninirahan doon. Ang mga impormasyong ito ay halaw mula sa mga limbag na artikulo sa Lakbay Oriental Mindoro. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at nang himpilang ito.
3: Kabataang Mindoreño, may kilala ka bang kabataang leader, atleta, artist, siyentista, volunteer o isang kabataang gumawa ng natatanging kabayanihan para sa komunidad? Ito na ang pagkakataon para mabigyang pagkilala ang iyong sipag, talento, liderato at malasakit sa kapwa dahil bukas na ang nominasyon para sa Gintong Kabataan Awards 2026 ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro. Narito ang mga kategoryang maaaring salihan.
4: Para sa individual category, Gintong Kabataan Awards for Leadership, Civic or Public Service. Gintong Kabataan Awards for Sports Excellence. Gintong Kabataan Awards in the Field of Science. Gintong Kabataan Awards in the Field of Arts. At Gintong Kabataan Awards for Act of Heroism.
3: At para naman sa group category, Gintong Kabataan Awards for Outstanding Sanggunian Kabataan, Barangay Level at Municipal Level. Gintong Kabataan Awards for Outstanding Youth Organization. Ang mga nominado ay dapat may edad na 15 hanggang 30 taong gulang, bona fide resident ng Oriental Mindoro, may barangay clearance at community tax certificate, at walang kinakailangang educational attainment para makasali.
4: May mahalagang paalala rin tungkol sa nominasyon. Ang nominator o ang taong nagmumungkahi sa kandidato ay hindi dapat miyembro ng pamilya o kamag-anak ng nominado.
3: Sa halip, ang nominator ay maaaring kasalukuyan o dating guro, school advisor o dating advisor, coach o dating coach, organization advisor, at community leader o iba pang individual na may sapat na kaalaman at personal na kasaksi sa mga nagawa at kontribusyon ng mga nominado.
4: Ang deadline ng pagsusumite ay sa August 27, 2026.
3: At maaaring isumite ang inyong nominasyon sa Office of the Governor, Provincial Youth Development Office sa Sentrong Pangkabataan, Kilometer 5 Santa Isabel, Calapan City, Oriental Mindoro.
4: Para sa mga nomination forms, maaaring i-access ang mga official links at QR codes na inilabas ng Provincial Youth Development Office.
3: At para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan kay Mr. Oliver Almeda, Provincial Youth Development Officer 2, with contact number 0995-832-0258 at email at pgorm@gmail.com.
4: At huwag kalimutan, mag-submit ng isang original copy at 2 photocopies ng bawat requirements.
3: Ako po si Randy Ward mula sa Provincial Information Office.
4: At ako naman po si Eman Agutaya mula po sa Office of the Governor, Provincial Youth Development Office.
3: Tara na at ipagdiwang ang husay, liderato at malasakit ng kabataang Mindoreño.

0: Ilang artikulo na ang naisulat sa kasaysayan ng bungabong, ngunit ni isa ay hindi maaring isaalang-alang. Gayunpaman, ang pinakamalapit na palagay ay ang pangalang bungabong ay nagmula sa salitang binago na nangangahulugang isang malaki at ilog na iniuugnay sa mga unang naninirahan na kilala bilang Mangyan. Sa maikling revolusyonaryong administrasyon, ang pangalan ng bayan ay pinalitan ng sumilang ni Colonel Juan Nagy, isang matalik na kaibigan ni General Emilio Aguinaldo. Noong ikapito naman ng Disyembre 1927, opisyal na kinilala ang bungabong bilang bayan sa bisa ng Legislative Bill No. 3415 ng Kolonyal na Komisyon ng Pilipinas. Ang pag-unlad ng bayan ay maiugnay sa malawak na lupang pang-agrikultura at yamang gubat na siyang pangunahing pinagmulan ng kabuhayan ng mga tao. Halina't sumunod sa pagsulong ng bayan ng bungabong. Isang dagdag kaalaman hatid sa inyo ng Provincial Information Office at ng himpilang ito.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.
2: Nagbabalik po ang The Capital News at patuloy po tayo sa ating pagbabalitaan. Umabot po sa kabuuang 1,060,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Panday Bayanihan Party List ang ipinagkaloob sa 106 na kwalipikadong mag-aaral sa lalawigan. Tumanggap ng tig sa 10,000 piso ang mga mag-aaral mula sa una at ikalawang distrito ng Oriental Mindoro sa ilalim ng programang pinondohan ng Panday Bayanihan Party List at ipinatupad sa pamamagitan po ng Department of Social Welfare and Development. Layunin ng programa na mabigyan ng suportang pinansyal ang mga mag-aral upang makatulong sa kanilang gastusin sa pag-aaral. Kinatawa ni First Lady Hiyas Govinda Ramos Dolor si Panday Bayanihan Party List Representative Brian Poe sa programa upang tanggapin ang mga mag-aaral. Mag-aral na mabuti aniya para makatapos ang pag-aaral at maabot ang pangarap. Bilang suporta, dumalo rin sa gawain si Governor Bonsu Lor sa ngunyang panalawigan, First District Board Member Ryan C. Arago. Bilang bagay po ng paganda sa pagpapatupad ng Sagipsaka Program at upang maitiyak na dekalidad ang ipinamahaging bigas sa mga benepisyaryo nito, nagsagawa po ng inspeksyon. Pamala palalawigan sa pamagitan ng Provincial Agriculturist Office, ikatuwang ang Provincial General Services Office at mga kinatawan mula sa National Foods Authority sa 5 rice providers na nanalo po sa bidding. Layunin itong tiyakin ang kahandaan ng mga ito base sa mga itinakdang pamantayan sa pagpoproseso at produksyon ng bigas. Sa pamagitan nito, maisisigurong maganda ang kalidad ng bigas na matatanggap ng bawat benepisyaryo, kasama sa mga lokal na samahan at kooperatiba na magsusupply ng bigas sa ilalim ng Sagipsaka Program, ang Nauhan Multipurpose Cooperative, Kakawan Sinag Agriculture Cooperative, Salcedo Irrigators and Farmers Agriculture Cooperative, Kalapan Farm Family Multipurpose Cooperative at ang Bungabong Coconut Farmers Multipurpose Cooperative. Actually po ay naipabahagi na ang unang bugso, kumbaga, ng programang ito ng pamalang nasyonal. Samantala, bukod po sa mga benepisyaryo ng programa, itinuring din na malaking tulong ito sa mga lokal na magsasaka ng lalawigan para mapataas ang kanilang produksyon, ani at kita. Ang pagkakaisa at pagtutulungan para sa kaunlaran ng mga barangay at ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Ito naman po aminsay ni Gobon sa paunang 105 benepisyaryong barangay sa ikalawang distrito na nakatanggap ng tig 200,000 pesos na halaga ng cheque mula sa national government. Sa ilalim po ng programang bawat barangay makikinabang ng administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa suporta po ni Executive Secretary Ralph Recto, ipinamahagi nga po ang tulong pinansyal sa pamagitan ng pamahalaang panalawigan. Kabilang sa mga naging benepisyaryo nito ang 24 na mga barangay sa Pinamalayan, 14 mula sa Gloria, 11 mula sa bayan ng Bansud, 27 sa Gumpungamong, siya mula sa bayan ng Rojas at 12 barangay mula sa bayan ng Bulalata. Sa nabanggit na lagalaan ang 100,000 pesos para sa educational assistance ng mga matutukoy na mag-aaral sa bawat barangay. Ang 100,000 pesos naman para sa pagpapatupad ng mga prioridad na proyektong magsusulong ng higit pang kaunlaran ng mga barangay. Bagamat mayroon ang nakalang pondo para sa lahat ng barangay sa lalawigan, kinakailangan pa rin magsumiti po ang bawat benepisyaryo ng mga dokumentong hinihingi ng pamalang nasyonal. Alinsunod sa Executive Order No. 35 Series of 2026 upang matanggap ito. Ngayon din, responsable ang bawat benepisyaryong barangay sa maayos sa paggamit ng nasabing tulong pinansyal batay sa programa. Pinag-asawa ng gawain ng Office of the Governor katuwang ang Provincial Treasurer's Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang departamento ng pamalang panlalawigan. Sinuportahan ang gawain ni First Lady Hias Govinda Ramos Dolor, Provincial Administrator, Attorney Ligorio Turanos, ang Gulian Panlalawigan Board Member at Provincial AD si President Carl Precto, Pinamalayan Mayor Rodolfo Magsino, Gloria Mayor Teresita Ong, kasama si Vice Mayor Will Condesa, Bongabong Mayor Mike Malaluan, ABC Presidents ng mga bayan at municipal councilors ng ikalawang distrito ng Oriental Mindoro. At sumayin po ang kabuuan ng ating mga mahalagang balita sa edisyong ito. Hanggang sa mga susunod nating pagbabalitaan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagtitiwala. Muli, sa ngalan po ng buong pwersa ng Provincial Information Office, ang GO Public Information Services Division. Ako po si Randy War at ito ang The Capital News.
1: News and updates ng Provincial Government of Oriental Mindoro, ihahatid ng The Capital News. Ang kalipunan ng mga mahalagang kaganapan, partikular ang mga balitang pangkaunlaran ng lalawigan. The Capital News. Ngayon, ihahatid sa atin ng KBP accredited broadcaster, si Randy War. The Capital News.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.
2: Ang Bangko

Jmar, Dudu Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia leaf extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural herbal soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark capsule herbal extract blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C ascorbic acid plus zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chance ang manalo. Jmar, todo panalo at magka premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Premium D3, ang bago.
3: Hi, ako si Natalie. Almost 4 weeks na ako ngayon sa D3. Aling ko, lahat ng sakit ko nawawala. Di na sumasakit yung bewang ko. Sulit talaga ang Premium D3.
2: Mas pinalakas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.
4: Gusto mo ng bagong tiles? Telefest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: drugs mo. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos na serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria, at siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ayon sa wika mo. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa gitna natin. Aba, Birhen Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ring Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Ang ating buhay ay larawan ng paglalakbay. May kasayahan, mayroon ding kalungkutan. May tagumpay, mayroon ding kabiguan. Ang mahalaga ay lumalago tayo sa iba't ibang karanasan ng paglalakbay. At siyempre, kasabay ng ating paglalakbay ang palaging pagsisika, ang patuloy na pangangarap. Tumitibay ang ating pag-asa para sa buhay na ganap at kasiyasiya. Halina po kayo, sama-sama po tayo sa biyaheng Espiritu. It's good, it's better, it is the best. Padre Simpul po.

0: Premium D3, ang bago!
1: Hi, ako si James. Hindi ko nagagawang laro ng basketball dahil mabilis makita ang aking muscles and joints. And I tried the Premium D3 at napawaw ako. Sobrang effective niya, guys.
0: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Drugsmart, kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest na loans. Mabilis na transaksyon. Humigit-kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Insurance na hinahanap mo? Bethel General Insurance and Surety Corporation, located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. We provide the insurance that works for you. Comprehensive motor insurance, fire insurance, property floater, bonds, personal accidents insurance, at marami pang iba. Located at Calapan Town Center, Camilmil, Calapan City. For more information, you may call at 0929-171-6132.
1: With Bethel, we provide the insurance that works for you.
2: Ang lahat ng ina ay may sapat na gatas para sa kanyang sanggol. Ang pag-iisip na wala kang gatas o konti lang ang iyong gatas ay makakaapekto o magpapabagal lamang ng pagdaloy ng gatas ng ina. Magtiwala ka sa iyong sarili. I-relax ang iyong katawan at isipan habang pinapasuso si baby. Yan ang susi sa matagumpay na pagpapasuso ng sanggol. Paalala mula sa National Nutrition Council, Mimaropa, Promo Nutricom at ng himpilang ito.
3: Premium D3, ang bago!
4: Ako si Ira. Pag Ghost Counter Agent ka, dapat healthy at energetic palagi. Malaking tulong sa atin ang Premium D3, ang lisi at energy na bigyan nito sa katawan.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: drink responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel, drink responsibly.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Spirit FM. Access granted.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
3: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

0: Best Joy.
1: J-Mar, todo paralo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Shell's e-travel app. Scan, book, pay. As easy as 1, 2, 3. Shell's e-travel app.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Safe Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangka at Kalusugan.

0: Chelsea Travel App. Scan, book, pay as easy as 1, 2, 3. Chelsea Travel App.
1: Gusto mo ng bagong tiles? Trilifest na sa Mura Home Depot. Magaganda, matibay, at de kalidad na tiles. Ngayon, mas pinamura pa. Maraming designs, maraming stocks, at presyong swak sa budget. Ngayong Tile Fest, sa pagbili ng tiles, may free tile grout at huwag palampasin habang may stocks pa. Puntahan ang Mura Home Depot bukas araw-araw, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mura Home Depot, Masipit, Calapan, sa tapat ng City Hardware. Mura Home Depot, magandang tiles, matibay, presyong mura.

0: It's fun to be with Spirit FM.
1: Premium D3, ang bago.
2: Ang nakita talaga ng improvement after kong nag-maintain ng Premium D3. Nakakawala ng pagod at lagi kang may extra energy. Hindi na rin ako nagkasakit like ubo at sipon. Ito talaga ang Premium D3.
1: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mapibili sa mga butika.

0: Life Drugstore. Kaibigan mo.
1: Sa hirap ng buhay, kailangan mo ng sandalang maaasahan. Kaya dapat mong malaman kung bakit Bangko de Mindoro ang tamang katuwang. Highest interest ng savings deposits. Lowest interest sa loans. Mabilis sa transaksyon. Humigit kumulang 5 dekada ng maayos sa serbisyo. Nabibilang sa mga nangungunang korporasyon sa lalawigan. Kaya sa pagpili ng sasandalan, dito ka na sa subok at maaasahan.

Neymar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.